Nasa wae siya isu ba gigi wala buipi ina usa na ba tuko zawa isu na nyo e uko chamo spana iku na ente ba ya suba gigi buipa na usa na tsa wae kute na nyo iku esha kpa chamo i handa buipi ina usia na ente na nyo na tsa wae kute suba chamo i iku esha kpa chamo i wala buipa una ubia na nyo e uko chamo masa na upana iku na ente na nyo ya suba chamo i wala buipi ina usa na ba tuko tsa wae ente na nyo Ya suba kiki iku ishak pa puipilla puyuau ya kiki ay suba shuena usta na nyun metabo ay suba bien me van kana nyun ya suba wala thain su ya suba jamoy ay suba upi me van kana nyun na ko siente pa jamoy ay su kiki iku ishak pa jamoy handa ra puyuau na ubia tawo na sawesh pa ya suba Y yendo eso para mi nauncia para el año. Ya su ya es metao anda ya. Se que en su pa chamo y uga na uga es ya tan año. Na a de pa chamo y a de yo en que yo tun chas que una uga en año. Ya su pa chamo y anda puyipi na uga. Ay supa jamo y pola wecha yue chun de na wecha una ente na nyu jamo y muy kwe wech pa ya supa un kwe pe ucha kiki yet kwe supa si ama supa pe una wech pa negu na nyu ya supa jay metau ya se kwe pa wala cha cha ka na wech nya pan na nyu ma su yo kiki mango rap nos kuch kwe pa ya supa un bun na nyu Ay supa jamo y pola puyipi na wecha na Batu ku sawal te nañu handa ku jamu sena un supone ya yet ku eso nañu sawal ku suba masu ya suba u gana un ska nañu ya me thau ya suba jamu handa rapu y pi na wa thau na ente nañu y ku ya suba un gueba wit na wa esku ya suba ya me thau minas pa ipane ku nañu ya suba walas khau na upane ku ah nañu Adiu ya suba jamu handa ya Kuespa, ujbi ya ya ya kuespa, naño luchko kuespa upa gen naño knasko kuespa ya suba upa gen ya pie ya suga nas men naño kuespa ya moi ya suba kahio na wet hau na tawoy kote naño y kuespa pa ya moi yuwa chun de na wet na tawoy kote naño ya me tawa enio tun chas ke una wet gan naño yo ya suba ya moi handa puipi na wet na amba suko tawoy kote naño Yo no me hanta ya yo he hecho un de nuevo en año más o yo ya pita chico es para llamar y hanta un spanek maño ya voy mina un siapanek un año pues para llamar y hanta ya huecha yo he canja buena en de año ya me estáo ahí suba maño ya se quente pa cujo en para llamar igual la paja aquí en che guava año Ya yuwe te pa jamo ya isuba kahiyo na unsun ka mainyu jamo ya a isuba handa ra wau na unsun bande mainyu jamo ya witi sa ya uhu yet pa witi apa gi na nyo ya akaf pienso akaf psuno esu ya suba jamo ya wala pun hawai na nyo ya su chanyu ka men chunde ayuwe yu jamo ya wala unspan mainyu jamo ya wala u ya nyun ya suba Ya es metao Eka pa Yamo y Yimepe Yamo y peste pa Yamo y chachana un spana tío Ya es pa Yamo y Ay su pa Guala kajio na un sunkana Ente na ño Igo shak pa Yamo y Guala pui guau na uge na ño Ya su pa Kakeñi guala su pa Yamo y guala Ne guau ya Nuichi na ño Nasa wesh pa Yamo y Tsegnas kakech Ya, witi sa kuhu yet ba witu wang kananyo. Ya, suba siyamwa yi witi na umenka. Ya, suba na akafite mainyo jamwa yi. Ya, tzamwe tala dukanas pa jamwa yi memnas pa ndukhiya pandana pa. Ya, suba witi mene kish wala nuhi da diyo. Ya, suba jamwa yi wala sus na usta. Ya, njik tewesh mainyo jamwa yi. Jamwa yi pwesh jamwa yi puin na nyo. Asyo, ay suba jamwa yi. Oye, una ya suba mañu, wala un shachi, ya suba chaunyu con la
napya ime ta umayi jamo ishde yume bagi nap yue kuku nya kudiu jaso ba thengmen khanchi ai so ba wala ne wa wadiu kwash pa jamo yi wala ne wa upuchi na nyu jaso yet kwaso ba jamo handa ramo se na uspane gona nyu i kwashak pa jamo na ente pa kahiu na nyu jas pa jamo wala unskip na wen kana ente na nyu jaso ja ime ta wo Tunja kasenipa euban jasu kuja unipa wala euban eumeban jas pas jamu iguala uns kibu na wen kanayo ai suba jamu iguala puitash na wen ambatsu kosa vuelta dio igo jas nauta ai suba jamu iguwe chunda na wen anyo ai suba wite susniwe papa hagnanyo jas pas jamu imuse chai igo shak pas jamu ipuwa na wen kanayente

Kamon siya wala po itas na wet hamna nyo chay metao na akap te pa chamo yi manyo cha ay so pa chamo yi kwe kwe ne hoj pa chamo yi kuse kwe pa peh na uch cha sek en uga ni te pa chamo yi wala cha suba kiwe kame hini cha nyo wala wita na usuba gen na pa cha ra siamo yi wala wita na usuba gen na nyo yang siu teng me jangan siu gitu gina pe ya kas wina tau pala ya suba oh ba wit sha ja suba tu na teken wala tu ina fuin zan nyo ja siu ai suba jangan yi wala kuidum he gina siu ai suba handa ra puitas na usu namba suku zawal tena nyo Yo chamo ta o chamo ni kola yu a chun tena wena pa tsuko chavo tsavol tena nyu maño ya me dau ya so pa handa ra na en su yu a nyu chamo ni na pues a ya kasen sha so pa chamo ni na un pizza chko we shu kola ton jina u ya wachai na nyu ya so chamo nyu chamo ni kola ton jina mo stadio ya so pa chamo ni kola tenga na we gina nyu ai so pa chamo ni kola ka hiu na we na en Aduh jauh tu kan dah jaga hiu na wah nanyo mana gua jasa jet gua sungguh skibo nanyo nanyo jasa ba akah hiu nang jaga kuhus men nanyo oh jet su ya gua jauh walu nanyo mau main je jasa ba wah nanyo nanyo acha pesajio jasa ba cuman ini kesannya wala wacah jazio jasa cuman ini wala me ya suba wow na wahi na nyu igwe shak pa jamo yi na ente pa kahiu na wahi na ba tsuko za wali tana nyu ego jamo sana mus pa ne go ju jas pa jamo yi wacha ju a chun da na wahi na en kwete

Sa wey kwe pa lech kwa nas pa ipa negu nanyo. Ya spa siyamo yin wala wacha yue chun de na wuh na ente nanyo. Igo siya kwa siyamo yue chun de na wuh na na en kwe de nanyo. Yen metao ya spa siyamo yin wala wacha yue kan hawa tiyo. Na si spa handa jas kem na uspa negu nanyo. Igo siya kwa siyamo yin na ente pa ya spa yue chun de na wuh nanyo. Ay taku ba jamo iguala wacha yue kan hawe ta ya su ba mosena spa upane kwa shue ba jamo iguala wau na wehi na nyu ya su ba jamo ye mosena uspane ya thank you wish ba ay shule pa with su wish ba jamo upane na nyu ma nyu jamo ye ya spulya kwe u ka kwe u ya su ba jamo ye al pes ba jamo iguala ya su ba jamo ye u jai pane na nyu ma nyu jamo ye wish ka kai kai su na ju tu ningue pa wala pen hausta na ñu mañu jamo y en batsque pa jamo iguala con hausta na ñu ai su pa jamo y guacha yu e kan hawa yo nasis pa handa jamo se na uspa na ñu guach pa jamo y na ente pa yu e chun de na wa na batsque sa vuelta na ñu ai su pa na ta guacha yu e chun de na wa na ñu handa jamo se na uspa na guas yo ai su pa na ente pui pi na wa na tu wala yu e chun de na wa na ñu ai su pa ya hi metau ya su andra eh kwe ba wala u na wa je ma nyu jamo i tsut kwe ba i bia pa ne guna nyu ja so ba jamo ye wala mita kwe ba jamo ye with sha jamo so ma nyu jamo ye e kwe pheu cha ba jamo u ja tu so u ja pa ne guna nyu ja eh so ba jamo nyu u ja pa ne ga na nyu ai so ba jamo ye wacha ju e kan hawa na ente na nyu ma nyu ja so pas ai so ba na ta wala wacha ju e kan ha nyu na kafsu yo ja suba jamai maiyo jamai kuch kwe ba wala imheba gina nyu mai jaba jamai wala ip kina jo ai suba jamai gocha yo kan hawe maiyo jamai ya ime wala u na wa hit na nyu ja yu shamai jet kwe suba jamai han da u na wa he ja su ai su shamsu ra wa ni me yet kwe suba ki me bo u he negativ ja spa jamai wala ja jamo handa ah na wa na nyu ai so ba puitash na wa ai so ba jamo iguala ne wa wa cha maño with this na with so na chu cha so shuil pa wala na wa nyu a chu cha pa jamo ibu bies me na nyu maño jamo ye upa gina maño jamo iguala me a tio ya so ni gente yo ya shuil kwe pa jamo iguala o he ke ya hi metao ya shuil mush na subta ya wech pepsi na subta wech ate ate wech mbeja gwa na subte yo wech mbeja subte yo chkei na subta wite yo ya mbeja gwa eu tan chkwe na sna nyo ya spa siyamo yi wala widus pane gu na nyo ya supa yamo yi na wene ga yi takwe uu na sna nyo wech hunde ya na mu jiwe gwe ip na siyo na tachi peja rawane gwe ya supa kach na nyo ungwe bas ya supa caso van con un hitnao hazio ya so pa jamo yi hui ba wa wito no wa spana zio ya spa jamo yi wi dinao mene con año ai so pa jamo yi kola ne wa na wa na yo na en so pa na wa chun de ya ku na wa sta na yo na ki option un dia ko dio ya so pa jamo yi kola ambia z me azio ai so pa jamo yi kola ta she na yo ke me ta una en so pa jamo yi na je en je kwa pa so kola option un da zio ya suba ka kwa wala uga me na amba tu ga chamte hinche jamo yu ka hiu azu wachun de yu na ai shamsu bna siu ba shu ki hiu na us ka wachun de ya ka ko i me wanka wachun de ya kla gwa ja wanka pe ya ka ch ku ju gwa ja wanka pe ya ka ch na yu wachun de ya u ta shu us puka su wanka nu hi de na wo hatiu ya spa jamo iguala thing na wo hei phonga na yu ai so pa jamo iguala poita shi na nyo maño uy ko wesu wala ki me bu na wo he chi ya so pa wala kach na sup ta na nyo na ba maño jamo i ya pit ste pa me nyu ko pa wala uyu ba ne ga jio ya so pa ki me tse pa ne ge yet ko de ash na wo ha jio ya nyu go dio maño uy ko yo ya so pa thengo zme da e has na nyo maño chang je skem na wo he nasis map ya u bukin ju wa wa na wa chunde ya ye metao ai sunat ka hiyo na nyu ya eka champso ba jamai witek
Wite peste bayamo igual a cancena yuha y guau anañu h na en su yun me en su bayamo y anda uga na wes canañu bay maun canabuchundea en banagua wala ñu pichana wohe wite si wala nu skin ki me yuna wohe tenen yu wala we tenen yu chachai sekane wuchundea ten yu ya min winds winds has men anu ya suba mau esas yu ya ñun kahana wuchundea webana guo has men ya has yu mau cha suba jamwa ye uwo chain tau cha suba ne wau na wohe na ñu ya suba chamwa wala un skip na wohe na ñu anu ai suba jamwa wala puitash na wohe na batu kwa zawal da ju yu yu jamus kem na un sana ñu Atsio cha suba jamwa yi wala kahi wana uhe na ñu suba mañu tsawel kwepa ya yet puka su kip sha mañu chamoy ya metao jak sina ko su chamoy kip sha ja su handa ja su su na wena yo ai suba jamoy wacha yu a chunda yo na ta wala puj bi na yo na sis pa handa ra uns pa na yo cha suba chamoy na ende ba wacha yu a chunda na wena ba su ko tsawel de na yo Masu yo chamoy nos cueva pa un gnaño maño chamoy na en su pa chamoy na hit naño cha wacha de ba u gana u jaña naño watsen ba u gana u jaña naño cha su ba mi metao ko kwene un su pa ya su ba ku se pehne un su band naño chunde ya cha su ba ma u ten un su pa pa gana su pa ku ke ma u ipna wachunde huna vai huna me vai ipna naño ya es pues chamoy wala tengna wo he bane ge kshaw na nyu ya bane chamoy ya so ba chamoy ki ge sakwa ba wala cha cha wa na wo ha ju ya es pues chamoy wala ka hiwa na wo na nyu ya en kwe tan ji ne ba ki ge ku na wo ge na nyu ya sak cha cha ba wi te no wo cha cha na es pa ya es pues chamoy wala ne wa na wo na nyu ya es pues ma tengna us kana nyu ai so ba chamoy wala puitash na wo na ba su ko sa vuelta ju Ay, subite sus ni papá, no, güey, que no, ya es para su mesa, no, güey, que nada, cociente.

Hatwala, you are June Denawena, and then I knew just over Jamoye, Igor Jacoba, Puybina, and I knew just over Jamoye. Why you don't span it me as on a new? Well, ask him on open a girl, just over Jamoye, and I knew I saw Jamoye, which I knew June Denawe. Just over Jamoye, I am. Chuaya pajamoy kuchin hawa na nyo asyo ay supajamoy na ente pa kahiyo na hawa na sawal ko tena nyo asyo just pasyamoy yung kala wacha yue kan hawa na ambas ko sawal tena nyo chay metao anyo na nyo tunda na nyo ay supajamoy na may sukan hawa yung tao na just supajamoy handa ra Puitage tau, chamon yu guacha yue kahata na nyu. Yeme tau chamon shu kime bo na wai na bachu chasu ba chamon ye. Na mo nu sente u ganya shu. Ochunde atach kwa ne kwashe chasu ba handa ram. Tunt kan sena wo hazu. Tach kwa ba chamon kwa la pen hunsta na nyu. Chas ba chamon ye. Ye me tau chanu skuch kwa yat kwa su ba. Weshka kanuna punta su pachamoy na huesta na ñu Weshira kutena wits wits su tehk na huesta Ya su tachkwepe mhasha Chunde ya yu yetkwepa upa na ñu Ya su kachamoy tachkwepe ni pa wite na unsta ziu Ya su pachamoy wala ne wau na unsta na ñu Ya metao ahí su panao ta chamoy puyu wau na wau na ñu Na amba tsukwe chamba ahí jikte su yu Ya supa yugo yo usted taco pa quina huega naño ochunde ana nos cue quina cudio yo yo wala quina huega na na nos cue pa quina meña cudio ya supa jamoi ai su yo usted with supa tup shaño na huega zazio ya supa yugo pa jamoi wala kena huega naño but cue rak ya supa pa na huega zio Ay su pajamoy handra wala puitash na wana ente na nyo Yo handra wala hanwala wansena unspane kuna nyo Jas pasyamoy na ente pa kahiyo na wana batu kwa tawal tena nyo Jas pasyamoy wala unskib na weta Manyo chamoy chichkwe ba pena weta ucha yuk pas na nyo Ay su ba thagu ka menkhen sha yuk kwa yusu wala handra pena weta Una manyo chamoy chan pena weta zmeda ziyo Ya tachkwe paga pa kime teba teba tuwin hawo na mustaw na nyo Ya spas ma unskib na muska na nyo Ay supa jamay wala wacha yue kan hawa na nyo Ya metawo cha paga pa na kweko newishte Chamay kiopshe nmidun kainshe Nasa wespa chamay wala pkak na musu Ya gaziyo chamay shu wala mhi na mustaw Zam gwe ba pagna pitu gwe ba te upsha nui diapke na nyo pagna Wite yo pitu ba wala chundend na unsia thani yo chasu pa jamoy Wite yo may nyo pitu was wala chundend shnui chi uh shnui chi na nyo Chas pa jamoy eu gwe jateng na wane gna nyo Chas pa jamoy eu mbuchap kash eu walap kash chas pa jamoy wala teng na unsu gin na nyo Chasu ba te ba tanji na unsta teng na maun je mhina u chana sa wesh na nyo Japaga y chamoy en duknet naño, tu huesba eu pecan no igual gan canjik amen naño, ahí su pajamoy iguala puitash na buena ente naño, así ya se amo iguala yuechun de na buena ente naño, y huesak pajamoy na ente puikahio na buena. Así yo chamo es que una unsa na ente naño, pues pajamoy na. Ente pajamoy iguala puitash na wena ambatu kota wail tazio Chasu pajamoy handa jamu sena unspane gu nanyo Chasu pajamoy iguala unskib na wena kwe Chai metau tach pa na hitkwe pa wala Te te penhwe gu dio Chiwe kwe yo wala uga na wekse Chasu pajamoy mahjip gu dio Na tuntei chasu pa hitkwe pa pamba na wena nyo Na seken uga nya gu dio
wesh ki ya su pa yo muy pejia si wesh pa yo na ente pa yo wechun de na wena yo nasis pa hando ya mo sena uns pa negura yo ya su pa yo muy wala ka yo na wena ente na yo wite sus ni pa ay su pa yo hana yo ya su pa yo muy ay su pa cha cha ay wesh pa yo muy ay su no me de pa kana wena kana yo Jiwa handa jau wala mo sana uns pane kunanyu na spa chamo iguala puibi na wa namba tsuko za welte nanyu ai su wite susni papa kunanyu jas pa chamo ni mo sa chai ko shak pa puihana wa enkana ente

Ai suba tuncha kus na wa granyu ja suba ja wan ye kwesh pa wala pui pi na wa ja jet kwes suba sa na ubre granyu kas na ubre ke ja eh suba mi na u hoch un gwa papa kwa na u hoch with you ja ap ka ke spand na ki chuta ke suba wala mi na wa na nyu with you ja ki nyu na ki su zui ki na nyu ja suba ja wan ye wala kakheja phew nam su wand na nyu ja su bajama ye yet ko su ba pa cha kas na upane kwaju kwach pa jama na ente ju ju nda na nyu sa wesh pa handa go jam wes na us pane gna sa boi ko nyu ja su bajama ye handa pu yu bei na o he na pein se ente jama ta o ma su yo ja su ba ip ko ja cham ko su ba u na su bajama yu kola u cha na o he gna nyu ne tha wi te yo ma nyu de ga ja su bajama ye wala Kwesi apo juwe na bana ensu yo jen metau jam ipikwe ba uke ena wae dana spa jamwa ye yet kwesu ba chincha gnu he dana wae na nyu ja su ba manyu jamwa ye ewu tsawo tsawo ikwe sacha jam metau wite yo nye yo chwa yo ada jam kwa shapi la rahi ta wakhe kwa shuwa de ma hi sa jam spa sna nyu janyak shat chamoi mosena wa na ba se sia ha cha so ba chamoi wala nyu phena skam je wa chunde a cha cham kwa ba cha wa kwa ba ke ma tha o na ip kwa so at sha ki ip kwa cha so ba chamoi ye wala ip kwa ba wala pkha khna wa ba ne gna nyu janyak shat chamoi sus na u na pso nya ko dio thag de ba chamoi ya atia e wu me ko dio ya so ba chamoi ye chana u tak susuz me azyo ayu mose me bau de kuna pchaso bajama ye ai su ba ma u phyau sa ge wona nyu ya so bajama yi puwa u na sun khana nyu ai so kwash bajama ye na ente pa ka hi wona wona nyu na sa wa shu cha so bajama ye ma nyu jama ye ya li me da go phau chu bajama ye ya yu tsel ko pa au sha jama yi ki da na wa da cha so ba bla go yi me ju azyo Jas pas cuma ikah hiu na weh thana enten nyu. Hai suba cuma ina bat suku cawai suba jas wala ikah hiu na weh nyu. Jas suba ikah hiu wala. Jas unke kuis na weh jiu jas suba cuma ina cawai kuis suba kuis suba cuma iye. Elup kake ya. Jas suba pan hong siapu zaman nyu. Na ente pas cuma wala pui pi jiu handa ku jang masih namus panek na enten nyu. Ya suba na hebi ga kya thank you suba ke men thao ni yo wala hui hui yo na kha ke ja han da rene ta na sam hi na wa chu ta ta tha wa chinda pushi na kya hone ga jamai hi wa pehna me ho ju ya suba jamai ka hi na yo it sa ju jamai un square be yi me wan khana yo hui ban kha ja ji kya wan kha jamai han da ram hi ya wala ju ya suba sa ta jamai ya suba ka hi na wa na en te na yo Igwa shak pa jamwa yi mao rab yu wa jyun da na wa na nyu Chach wite ten wa shak pa jamwa yi wawa thaw kwa ispa na nyu Chas pa jamwa yi na ente ka hiyo na ngusun ka na nyu Uyko ispa jamwa yi na ente wacha yu e ka na wa ta na nyu Chas susni kwe pa sa aksha yi su pa jamwa yi Igwa shak pa jamwa yi handa rapu yi bina wanka na mbatu kwa sa wa ilta na nyu Na susni kwe pa ay su pa na wa ka Chas pa se mwese cha igwa shak pa jamwa yi Cham Uy wa shak pa jamwa yi Uy wa una wa ta kya Luz Wa chunde ya Nye yu Ma ne ta nyur Nu yu wal na u na nyu Ma ne te Kya Wits kwe su pa mhi na wa na nyu Jas pa jamwa yi wala ka hiu na wa Na enta ziu Jas pa na enta ba Ka hiu na unsun ka yi Wa shak pa yi wa Wa s chun da na unsun ka na nyu Na sus ni kwe su mwa sa Jas pa jamwa yi Wa sh pa ka hiu na unsun ka ziu Asha shki chuan na unsun ka na Enkwete

Ay suba, namza handa ra puy pina wena ente panayo en cuello ya suba ya muy su na uña canción ya suba wala wachana wena ente nañu escucha ya suba muesena un suba ne kuna ente nañu ya suba mang ra be kwesh pa yi kwesh pa yuwe chamai ka hiu na wena nañu tao na nañu tun dios ke una wena nañu ai suban me suña tha kan ho hena o hena nyu bachunde a ki yu e o me ba gung ste a ziu ja suba jamai khui he wone ko na na wa wa pe hen she na tha hi yu hen ja suba jamai e pe hen wone ko ziu ai suba jamai e kwe shpa pu wa na wa nga je me tha o te ju e kwa cha ja su wa me kan tha jamai wa na wa he ki ba ja suba yu e skan na skan tha na nyu chunde a te ju e ko te ja wa pa ne kwa ju ja suba jamai e ai suba ja na wo na nyu ya su ba mo sen ha upa ne guna en te na nyu pues pa jamo ye han da ja i go chak ba pui pi na wa tio e go cha ja su ba pe de ne guna nyu ai su ba na su sni ko ba ba ne me ja su ba ki na wo ya tha na en te na nyu e ra ka na wo ne